Dabwe dadi hon, ewa wi dgando inu e mon. Chemendo ti minu gutano, shtei monu. Deche ta nyunat, che senta gute shpeten mat chemdo, win kato datak. Ne shwi tamak che wan, deche te monat. E gute enu gutne che wan, ka dabwe yen damak. Nega shpeten damak, kene te paihna gwen dabwe. Wen kanis tuabata gute mon, ka minu gutna na umushum, wi kanis. Nad tam kehim ya gane te pet kawasyut mas tuwen no tasyu inano. Wen ka inu imat, no kuto ish patenda kutanyun mag inu tapaj muno. Wen ka inu imat, no kuto ti abuitadish chichi inu daot na tutuasi mag no kuto ish paten mat shenno. Inu imin, e kute den no ten mas tuwe bandin inyun ka ish patenda man. Inu imin, e wadende tjeniste dadihin, ke tje pastaman kwesiban inu tsendamun, ne tepe dayanskat kaminwi. Inu du tjinanu, wikunu endamak shtanyunu, we mutu wikunu endinanu, shtaymunu.